0: This is Kush Radio.
1: Njepi. Warpri. Ngaju tu njirpi warlingin. Ngaju kana wanga.